Uyuyuy. Sabi sila, asa na si Kpao. Nakdabu ila. Dabu, dabu, dabu, dabu, dabu, dabu.